ko karawhiua tērā ngā kora. Tau ana nē, hara mai te ngāwari, hara mai te pai. Ko te waiata e whai ake nei, ko kapa kapa. Nā Louis Baker

0: 멀리어라.
1: 아, 파이키야, 하루만, 오기만. 키야, 그때 와히, 키야 마타 오트쿠라네. 해파가응응응이 이에네. 담마, 모테 와히 기테 파이코레로. 키야 타코토, 해 투와 파파. 아후아 마로 히로히토누. 모라토. 키 모히오 라토 키 nga take take tanga. Ki e tahi karawhiu tino hira hira tonu, e tahi karawhiu kounga tonu. E mua i tā rātou wehenga i te kura, te puta ngātu ki te ao. Ia mātou mahi nei ngā mahi i te kura, he ngana ki te whakauru i te, i te hira hira tanga o enei mahi, te whakarite i etahi āhuatanga, nā ngā mahi ki te marae, ngā mahi i ngā ata. Ngā mahi e pipi kōrero, manu kōrero, te hāre ki ngā whakataetai a rohe, a motu. Kia hira hira ngā taonga nei, te reo, me ona āhuatanga katoa tai atu ki te whai kōrero. Kia hira hira ki a rātou, e Māori noa ai, e ora Māori noa ai. Ko te reo hoki, kei te whai i e rātou āhua. Ara, me pai te pāho, ne? Ko te mea nui o ngā mea katoa, e tai atu ana te oro o tō reo ki te katoa o te minenga. Hei te whai mai?
2: E hara tērā whare a tumutumu whenua i te whare iti noiho, engari he rahi tonu, he nui tonu, tōku whare. Nō reira, me rahi, me nui tonu tō reo. Kia rongohia tō reo e ngā koko katoa o te whare. He wāno e tū mai ai ētahi kaupapa ki waho ki te areare o tū mātauenga. He me nui ke atu te reo. Engari, he āhuatanga anō tērā, nā te mea, i roto i te whare, koina ko te wāhi o rongo, mohi o tonu tātou. Nō reira, me mauri tau, me humari e tonu te tū. Ahakoa kei te hāpai koe, kei te tiaki koe i te mana o tō iwi. Kia haere ki waho, he wāhi anō tērā, nō tū mātauenga.
3: Kia whakakuku mai rā ki tōna tauranga ki o kahumata momoe. Ka here atu ai te taura ki te pau whakairo ki te purua tāmaki.
1: Taku āhua tū i te nui ngō te wā. He tū rā kaukore. Nā ko te ringa maui ki te hope. Nā ko te ringa matau e rere ana. I ōna wā, kua makere te ringa maui te hope, kua rere ngā ringa e rua. He haumaru te rātū, he māma hoki, te whai o ngā ringa, te piu o te tinana i te ia o te kōrero, i te wairu o te kōrero. I ētahi wā, kia tūau ki waho. He mau toko toko, he mau i tētahi momo rākau. Engari ngā e kāore nui, e whakangungu tonu ana. I āuano ki te rā momo tū. Ka āhua titiru au ki te horo pake kōwa i kei reira. Pehea tēnei hui. Mehemea ko te kura noe, ka mai, kua maaia ki te maubatu. Ka ore mātanga iko nei ki te whakawāwā ia.
4: Hei kaupapa whakamutunga, tērā te pātai. Me pēhea rā tā Ngāti Whātua maimoa i tēnei tāonga, te whai kōrero.
3: Hare mai, hare mai, hare mai, hare mai.
1: Mōku, me whai ngā hapū, kia tū, kia māro, tētahi ara mātauranga, ki o rātou uri, mai te whānautanga, pake ke noa.
0: Ka pānui i te rangi, te tahunui o te rangi. E puta rā koe ai te rua. I here ai koe te karaki a whakamana mana māu i tiki tiki.
5: Ko tahi anake te ara mātauranga. E kite nei ahau, i e nei tau. Te kaumā toru oku i roto i te ao, whakaako, tamariki. Ko noho au te tahauraki, ko noho au i te kurakaupapa. E māmā noa taku ki i tēnei rā. Ko te kōhanga, ko te kurakaupapa, ko te wharekura. Me te whai o te hapū o te iwi, kia kounga tauāra. Engari kia mātanga, ngā kaiako, ngā kaiārahi.
3: Mātai ake ki te tihi o maunga kie kie, ki te pātū wata wata o tuperiri. Nāna rā te Māori o Ngāti Whātu ai whakato mai ai ki tēnei whenua.
2: Ai tēnei wā e ngana ana a Ngāti Whātua ki te whakatū wānanga. Hai āwhinatanga mā ngā pūkōrero, mā ngā rangatahi e hia hiana ki te hopu, ki te ako i tēnei momo pūkenga. Engari, he ua ua tonu te whakaako i te whai kōrero. Nā te mea tāpiri atu ki ērā momo akoranga, ko Whēako, tētahi wāhanga, e ako ai te tangata, ki ngā āhuatanga tika o te whai kōrero. Nā reira, ai me haere te hunga hia hia ki te ako i tēnei kaupapa, i tēnei momo āhuatanga te whai kōrero. Me haere ki ngā hui, me whakarongo ki ngā pūkōrero. Arā, no atu ngā pūkōrero ā tāhua whai mana o te iwi Māori. E tūtū ana, no reire me haere ki te mātakitaki, ki te hopu i ngā momo kōrero, i ngā momo āhuatanga. E rangatira nei warātau tū. No reira, arā ngā kura reo, arā te panekiretanga, arā ngā hui, ngā wānanga, ā iwi, kei te tūtū mai, huri noa te motu. No reira, ai, me hia kai.